0: Mocha, eu que eu te tagu te eu ganhei do ano de sani.
1: James, ke ga te gi sich dann no mal gitat zu bin no pit tamam so was ki to mi ma gan mi na ya i gi wi tu ya ti swa ya so mo de ne ga wi sa a company mi chui ga ma ga po mo de ne ga wi tin by name with them the mishi go and but o ho mi no ta ka to ma gi mi chui na mo de mi ya ko ne ho sa ba ya ka i mi do sa gi
0: ya ta fo mai na fo mai na es ko ne sta u te na ga i tu te ya Una nan data paga ngin de mitsu na go tua po na mai tu te. Go ba na ge ya ka itsi o ge go ya ti te no e go se su ik sta ma ge tsu. Ma ga ma na i spitsi go skita ma ne e ga ke go ne tu ma ga po. E yo ke go ne si wa pin ni di ga ge na tsa ye.
1: Okay, well, James Fiddler, gin nash komit ni go te ochi piach mo sta ve ka go mi da ya.
0: Okay, that was. Please speak me now. We pay me any.
1: Uh-huh.
0: Ah, that was my friend.

0: MBC.
1: Awinan ang midwife, isin stok taman, iskuyo awa ka pamihat, wit skuyo ako magawa yung pipimit. Iwa miwa chota haya sa Saskatchewan, tatat na katas sa pagkoy katoa ki takotsiko ko pamihiwiwak. Katoa ka ka patsitaw ta ho pamihiwiw midwife, muli ako na may mistagihti, iwa may natas kutsinaw at si midayata na awasis. Maga na mihchit pihuwak skuyok. So, uta sa Saskatchewan naman na watching tawi di tago suagi ako nagugayak o pamihiwiwak, midwives. Iyago matse mo initi ko chapadik Health Sciences Association of Saskatchewan.
2: Esquil ti o makia egua isigisin etaga wigin egua na mat kigiski tin etageta wit hegawin awiakti kinotia ya mehau uta o magagi sayamen waskuses safe shelter for women 306-236-5570 Waskuses Safe Shelter for Women, Meadow Lake. Waskuses Safe Shelter, Koyas Kananagatidin Migawin, Kakio Iskwiwak, Races and Nationalities, Kitagi Itutiwak, Kamiskamagawin, Eisitno.